0: uhuru choma gyonyoma nege nti
1: no noge akuko wa sapiensia tabu sunday okafo abali asanke onwa june afo 2026 ahambu jo igbo otu jikotara ndi oru dibio ibo kanon ozuzu nigerian association of resident doctors mobu nade naha mkpirisi ewepụtago ozi ịdọ aka na ntị mkpụrụ ụbọchị 21 nye gọọmenti etiti na-ekwu na ha ga-abagide abụba ọrụ ma ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla emere iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị ọrụ ahụike ọkachasị n'oge ugbu a na-awakpo na-ebu ha agha na-ebukwasị ndị isi ya bụ otu nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị ikpeazụ oge ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha ọgbakọ ha nwere na Kano. Ha kpọkukwara ndị isi ọchịchị gọọmenti etiti banyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị dị iche iche ha chọrọ ka emere ha iji kwalite ngalaba ọrụ ahụike ndị mmadụ nakwa ọdịmma ha bụ ndị ọrụ. Dịka onye isi oche ya bụ otu na-adịbụ Muhammad Suleiman siri kọwapụta, etu esi ebuso ọtụtụ ndị otu ha agha na-eyija ma na-emekpakwa ha ahụ na-ewute nke ukwuu. Suleiman kwuru na ụdị ọnọdụ ahụ na-ebute nnukwu nsogbu nye ọdịmma ndị mmadụ nakwa ngalaba ọrụ ahụike obodo a. Ha rịọrọ ka e mee nnyocha banyere etu esi ejide ndị ọrụ ahụike na-akpọrị ma na-ebuso ha agha kwamgbe ya nakwa ka ejide ndị niile aka ha dị na ụdị ọnọdụ ahụ nye ha ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị. Ndị ọrụ uwe ojii anapụtago Oriakụ Olaide Busayo Adegoke John Paul na ụmụ ejima ya abụọ gbara afọ 12 e nyere aha ha dịka Peter na Paul n'aka ndị ntọrọmmadụ na-enweghị nsogbu ọbụla ka a wakpochara oge ebe ndị ntọrọmmadụ ahụ na-ezogharị n'oge uhuruchi ụnyaahụ bụ Saturday abalị 6 nke ọnwa June afọ 2026. E gbukwara ndị ntọrọmmadụ abụọ a na-enyo enyo oge ha na ndị ọrụ uwe ojii kwakọrịtara mgba egbe bịakwa napụta egbe abụọ n'aka ndị omekome ahụ. Mmadụ abụọ ya bụ ọdachi metụtara atọrọ atọrọ gụnyere nwanne nwaanyị nke obere nye nwa amadi ji bụ ọkwa minista etiti n'oge gara aga na-ahụ maka ọkụ eletrik bụ Chief Adebayo Adelabu, onye nke a tọrọ ya na ụmụ ya ụbọchị Wednesday gara aga abalị 3 nke ọnwa June afọ 2026 n'oge elekere 7:30 nke ụtụtụ oge ọ na-eduga ụmụntakịrị ahụ akwụkwọ. Ozi anyị nwetara na-akọwa na ndị ọrụ uwe ojii tinyere akarangwa ọgụgụ isi ọgbara ọhụrụ eji esogharị mmadụ na ya bụ ọrụ. E kwukwara na ndị ọrụ uwe ojii ka na-esogharị ụfọdụ ndị otu ntọrọ mmadụ ahụ na-agba ọsọ ugbu a. Ndị isi ọchịchị gọọmenti etiti emego ka amata na-amalitego nnyocha na ndebanye aha maka ụmụafọ Naịjirịa niile ji mba South Africa mere ebe obibi ndị nke chọrọ ịlaghachite azụ n'obodo a n'ihi mbuso agha agbụrụ a na-eme ụfọdụ ndị mba ọzọ n'ebe ahụ. Ozi si n'aka okwuchite okwu ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka mmekọrịta Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ bụ Maazị Kimiebi Ebiemfa gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ. Dịka Ebiemfa siri kọwapụta, ya bụ atụmatụ malitere ụbọchị Tọzdee gara aga ka a na-eme site na njikọ aka ụlọ ọrụ nnọchite anya Naịjirịa dị na Pretoria, South Africa, ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii mba South Africa nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọpụpụ na mbata Immigration. Ebiemfa kwukwara ọzọ na a ga-esi na ya bụ nnyocha a na-eme chọpụta ọnụọgụgụ ụmụafọ Naịjirịa a ga-esi na mba ahụ gbara ụgbọ nlọghachite azụ. Cheta na nke ahụ bụ n'ihi etu ndị mba South Africa si malite ibuso ndị mba ọzọ ji be ha mere ebe obibi agha kemgbe afọ 2008 bụkwa nke malitere ọzọ n'ọdị nso a. Ndị agha ọnụ ọgbalaga a na-enyo enyo dịka ndị Boko Haram atọhapụgo narị mmadụ 416 ha jibu eji ha tọrọ n'obodo a na-akpọ Ngoshe, kansụl ime obodo Gwoza dị na Borno State. n'ịkapụ ya bụ ozi ọnụ nye ndị nta akụkọ. Onye isi oche otu akpọrọ Borno South Youth Alliance, Maazị Samaila Kaigama, kwuru na ndị ahụ ejibu eji ka a tọhapụrụ ụnyaahụ bụ Saturday abalị 6 nke ọnwa June. Anyị ga-echeta na n'abalị 4 nke ọnwa Maachị afọ a ka e wetara ozi na ndị agha ọnụ ọgbalaga ahụ buru agha kpụ ọkụ n'ọnụ megide oge ụlọọrụ ndị agha soja dị n'obodo ahụ bụ Ngoshe, mụnye ọtụtụ ụgbọala ọkụ, mebie ọtụtụ akụnụba ndị ọzọ gasị, chụsasịa ndị ọrụ nchekwa, gbuo ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ, bịakwa jiri aka ike dọkpụrụ ndị ọzọ fọdụrụ afọdụ gbalaga. Gọọmenti Katsina steeti ka na-agbasi mbọ ike n'ọrụ ịnapụta nwa amadi onye ọrụ soja jibu ọkwa okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ nchekwa ala anyị bụ Mejọ Jeneral Rabe Abubakar, lagoro ezumike nka n'ọrụ soja. Oriakụ ya nakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ eji aka ike dọkpụrụ na mpaghara ahụ. Gọọmenti steeti ahụ kwupụtara olileanya na ya bụ mbọ ha na-agba ga-amịta mkpụrụ. Ozi si n'aka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ọdịnala na steeti ahụ bụ Bala Zango kwuru na gọvanọ Dikko Rada enyego ndị ọrụ nchekwa niile nọ n'okirikiri ahụ ntụziaka ịhụ na a napụtara ndị ahụ niile eji eji. Nchọpụta e mere na-egosi na ntọrọ mmadụ ahụ sitere na nkata ndị omekome kpara ma hazie nke ọma iji jide onye ọchịagha ahụ, tinyere na ha sochiri ya na nwunye ya anya tupu ha ejide ha na Kaduna oge o si Kaduna alọghachite. Ozi anyị nwetara na-akọwa na eji akarangwa ọgụgụ isi ọgbara ọhụrụ dị iche iche achọgharị ndị ntọrọ mmadụ ahụ n'ebe nzuzo ha gasị. Gọọmenti Kaduna steeti amalitego ọzụzụ pụrụ iche nye ndị ọrụ nchekwa na-awagharị n'ime oke ọhịa akpọrọ Forest Guards dị 100 n'ọnụọgụgụ iji sonye na mbọ a na-agba maka ibenata ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ, ma memila ndị omekome n'okirikiri steeti ahụ. A tụrụ anya na ndị ọrụ Forest Guard ahụ ga-akwado ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ iji na-elegharị anya n'oke ọhịa dị iche iche n'okirikiri steeti ahụ, bịakwa na-eweta ozi banyere ọnọdụ ọbụla a na-enyo enyo. Oge ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọzụzụ na-ewere ọnọdụ na Kaduna, gọvanọ Uba Sani nke onye chief of staff ya bụ Sani Kila nọchitere anya ya, kpọkuru ndị mmadụ niile na-anata ya bụ ọzụzụ ka ha kpachapụ anya bụrụ ndị ezigbo mmadụ na-akpa ezigbo àgwà ma jidesie nkuzi niile e nyere ha ike. Sani Kila kwuru na ndị Forest Guards ahụ na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga na-ejikọ aka, dịka ọ gara n'ihu kwupụta olileanya na ya bụ atụmatụ ga-enye aka kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ, mee ka ndị ọrụ ugbo lọghachite azụ n'ala ubi ha, bịakwa mee ka azụmahịa na akụnụba obodo niile dị n'okirikiri ahụ mụbaa. N'okwu nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa obodo na steeti ahụ bụ Maazị Sule Shuaibu mere ka a mata na ndị na-ahazi ya bụ ọzụzụ gụnyere ụlọọrụ onye National Security Advisor ala anyị iji nye aka kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze Kaduna steeti niile. Ozi ahụ ka iji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ekele anyị na-agakwara Joshua Akpan bụ onye nke kpara anyị aka n'igwe. Ndewo maka isonyere anyị.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ụmụnne m Ụmụchukwu ndị aji emeọnụ ndị aji bili obi aṅụlị ka anyị anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ akọ na uche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ ha famba fanyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu ee ka welizie aṅụlị wee nabata ya na-anọla anyị n'isi oche kwa ụbọchị ụka ọ bụ na olu ra na mgbe awa ọ sala ọkụ ha fia bụrụ ebe fada Dr. Fidelis Okonwodufo ụkọchukwu ose ebulu ụwa okenye ka ji malia nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ nna daalụ ekele m gị ekele m gị na n'ọlụ gị na n'onu gị onu gị adịrị ịbọdị n'ụwa ọbịa hụ onu nkịtị ha n'onu amamife na onu nkọwa onu eji ha tu ozi ọfụma ọfụma ndị mmadụ na-asị m kenekwala ihujuma kenekwala ha achọrọ m na ibi n'ụlọ daalụ nna n'ọlụ gị mgbe kenekwazị ndị na-alụ ọrụ ezinụlọ dị iche iche ndị nne na ndị nna na ụmụaka ndị n'oge ihe isi ike anyị nọ n'ime ya oge ego nri na-afịa ahụ ego ụgwọ ụlọ na-afịa ahụ ego eji egochala ọgwụ a na-aṅụ na-afịa ahụ mana a ka na-ebu agha ahụ a ga na-emenata eze fọgodu nchi ofu ọ ka anyị na-egbukwa ndị nne na nna anyị na-ekene unu onye emena ihe asịsị emena ma ọ bụ jee ebe asịsị eji na-amụka ife anyị na omebi anyị ga-anụkọ adịkwa mma ọzọ anyị na-ekene anyị nwa bụ ndị bụ ụmụ ndị nne na nna ha nọ ndụ unu nwere isi ọma na-erube isi akụnụba anyị ga-enye nne na nna gị bụ ịbụ ezigbo nwa ọya eme nne na nna n'ọlụgo ndụ n'ọlụgo ogologo ndụ na-ekute ume na-etinye n'afọ ya olụtaghị ọnya wụ echite obi sie ike izi anya ọ bụrụ nke ego na-eweta nkwanye ahụ ngodo ego icheta ya obi esitụghị ike onye chite obi esi ike bụ ịmụta nwa ya bụ ịfụyakọ na-eto ị na-enwe aṅụlị ịfụyakọ gafee ị na-enwe esi na echi ya aka mma n'isi nwa anụnwa abụ anyị kene ndị wo kedezie ndị nche obodo ndị na-agba mbọ ka anyị rahụ ụlọ wee tetakwa ndị na-achị achị daalụnụ anyị na-ekenekwa ndị ọgọ ndị nwa dị anya ndị nna ochie ya gazienu anyị bịa nke ụbọchị tata egwu ọnwa o bido
0: ụmụnne m a ga-azabinata ajụjụ unu zitegasị maka ọkaligwo onye nke a bụ izu akọ onye kwelu osi Ọnịcha wee zite ozie ọsị okenye kedu ihe bụ ikuchi nwaanyị n'ala Igbo
1: ajụjụ a sitegogo oge gara aga ikuchi nwaanyị bụ ikuchi nwaanyị nwaanyị onye ọbụla maalụ eziokwu na ọ dị ewuzi n'oge nke anyị mana onye na-ajụ ajụ onwe ya kpatara o ji ajụ ụlọ ya ajụ ama nsị n'elu wee da onye a nwee ike ịma ihe bụ ikuchi nwaanyị nwaanyị nakosinye ya wee jụta ajụjụ a ka ndị ọzọ wee soro wee ghọta ya maka onye ọ na-ama maka ikuchi nwaanyị kama ọsị ya na ọchọ ịghọta nwanye gbasara ya ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịnụ nwaanyị anụbugo mbụ nwaanyị onye ọzọ nụbugo mee ego mee ife niile ọgọmalụbe izikwerezi ewu nna gbaa nkwụ nụzuo a na-ekwu ọnwụ nke ọbụna ọmụgwọ nwa nke ọbụna ọmụbeghọ mmadụ nke mụta ncha nwaanyị chụwa nwa ahụ na-agba arịta arịzi onye mere ọbụla bụ n'ọnụbeghị nwaanyị ya bụ ọnwụzie ka onye ahụ si nwụọ mgbe ọ kara achọ nwa nwunye ahụ anyị ekuchi nwunye maka anụzụ gị anụzụ ọ bụkwanụ n'ọmụgo ofu nwa maọbụ mana olubeghọ n'isi ebe ọka go nka anyị ekuchi nkwa nwaanyị ahụ ikuchi nwaanyị ahụ ịnụ tọpụ nwaanyị onye ọzọ n'obugo enwekwa iwu ndị na-achị ya iwu na-achịgasị ikuchi nwaanyị ikuchi nwaanyị onwe ike dị n'etiti nwanne na nwanne nke dịkwara nwere ike nụọ nwaanyị arụ ịtọ m ahụ ise nwụọ nna ha asị na nwaanyị a na-anụ anụta na ọ bụ ezigbo mmadụ na nọnịnịta na-achọ ka ọ na otu ọbụla ọmụtago sọsọ ofu nwa na ọ na-akịta ọnụ ndị ọzọ ọnyụ anyị afịa ya nọdụ ka anyị na-edu ya anya si emeka nke ọtọ ma nke ọ dị na-achọ nwaanyị ka ị mamụ ya anụwazie ya a na-ekwu otu ndị gboo si eme ọ na-agakwa n'oge nke ha nke ahụ a gwara agwa ekwelụ na ọsụ ya mana ọ ya ekwe maka otu oge ahụ a na-ekwu okwu nne na nna rinne karịa ha na-ekwe kịta ekwe ka nwa ana na nwa ya abale gun take ye muta kwa nwa na bema na oto omu go ebu na afa konye nwula anwu nka ga adoro nya onye onye nwula anwu nda ga na onye nwuma no ya kwa nwa na dubai na cho kona o nko onu zia ya omuta kwa umu ye na ozo ebu omu go na aka nke onye nwula anwu enormu omutaze na aka nke onye onye na anu ofu o nya bu enu nwanyi agba nkwa agba na nke mbu ga na na ebe agbalia ye nwanyi ni na me ni si onye ni si nwanyi ahu aye mezi nke ebu ozo mba aye o ya ikuti nwanyi mana umu aka aya mu ga dizi iche na ndi haya ndi haya ya bo mu ha mana ha bu ofu nne mana ha bu ozo ofu nna o no bo do fodo fa fa ga ni ru ko kwo ya to ga si we desi na oku na na ni ni ga agba onye onye ofodo ga je ka onu nwanyi ahu choko ukukata umaka isi aho onu nka ija ma tukita e no onye nka na ebu onye nka ozo judge jeko me ho omu so ya ozwazia ha no de no onye mulu umu isi ahe ebezi odika nke onye nwula anwu ogbazi aka
0: chefuzi ye
1: ye chefu umaka nke ha to nte face onne ha we no do fu aka ha no ono na aka onye na anu ofu oburu to ka ndigbo bu n'uche e bu n'uche na nke onye de elia onye nke nwụrụ anwụ nwụrụ ụmụ nabọ wee nwụ ụmụ aha a ga-agwa ha na nna unu nwụrụ anwụ na nke ndị ịnọ amụzi ọfụ bụ mụnwa onye onye mụrụ ndị a ịchọzi ịzụ ịzụwa zụcha ha cheine mana ha ga-ama onye bụ nna ha onye bụ izini ihe ndị a omena onye ama emesi obi dozi isi okwu dozie oge azị bịazi tinye aka na ya wee gasasịa ya ọgụ ụfọdụ ọtọlụ ụmụaka na ịtọ ahụ ma ebe ha mụrụ onye nke mbụ maka na ha ga-ekwekwu nne ha si na onye nwụrụ anwụ go nke ahụ ezi mmadụ onye na-aṅụsọ nkwụ agagharị na onye abụzi nna unu nwee ọgwọ otinye ụmụaka ụdị okwu a n'ime isi fechefuo onye nke mbụ ozila afa ha na afọ onye nke ebe onwe na-alụzi ụlọ were na-anụ nwaanyị were na-eme ihe niile abịazi ọ dịka onye nke mbụ ọnwụ na nkịtị na-abụ na aka ọrụ ya bịazi nakwa n'iyi ndị na-enye aka o ji emebi otu abụọ ụmụ nwaanyị onwenyị ahụ a na-anụgharị ihe a ọ bụ na o ji aka a na-ụmụaka ụmụaka isi ya nụwa abụọ na afọ ka ya sị kama na ebe ahụ onye nke na-enwe ọ na-eme ka mmadụ kwuo eziokwu na onye na-ekwu dị eziokwu ka ọ na ogologo ndụ ka anyị jee mee ya ka alili gbuo onye nke nwụrụ anwụ ka ọ gbara aka onye nke ibute arụ ọnwụ onye nke ibute ịdachighị azụ nke ime na ụmụaka ọkachasị ọnwụ na ụmụaka ebido inwe ego ebido ịkpa ụdị ọka ahụ ya bụ onye ahụ ikuchi nwanyị n'oge nke anyị ọdịrọzi nke bụ na nwa nke mbụ agaghị ije nke ebu anya agba ọsọ onye fụ ihe mere onye fụrụ mbe si na nọke mgbe nyanya ji fụcha ihe mere ụlọ atani mgbe nya ji wee lụọ nke wee buru ụlọ nke ya pụọ apụọ mbere kwuo nọke mgbe nya ji fụcha ihe mere ụlọ atani lụrụ na wee lụzie ụlọ nke wee buru ya na azụ ya pụọ n'ọnụ ya ka ya bu akpagharị na chọọ iji ụmụ oji na eburu ụnụ ya jee ebe anya nse ụmụ oji eburukwa ụnụ ya natakwa ijuze mbe ihe mere ụnụ atani ọbụna atani lụsi ụnọ n'elu isi wee pụọ ka onye chọọ ihe oyi eri ụmụaka mbụrụ wee mochata ụnụ ya ụnụ atani wee daa n'ime ụmụ ya nọ n'ime ụnụ ahịa wee pụọ ụmụ atani solo akwụ nna ha wee daa narị ụmụaka tụtụrụ ụmụ atani jee gbuo ụfụsie wee lụ ụnụ ya na-abịa ha wee jide egwuregwu atani natazi ya bịa ọfụ ụzọ ụnụ ọfụrụ ụmụ ya mbe wee si na ya bịa atani na mme ya emekwa m na wee lụ ụnọ ka eburu ya na kubu buru ụnọ ka si na n'onwe ya machata ụnọ m na m afọ nta wee lụ ụnọ ọzọ ebe ọ dịwa ụmụ ya ka ya amazi mgbe ọmụọnụ ụmụ ọya awụsa dị ha ofu ebe wee bụrụ ụlọ pụọ mana ihe dị mkpa bụ na onye fụ ihe mee mmadụ sinia mụta ife ọnya
0: mee
1: gị mgbe anyị ọhụrụ ife ụta ofu isi na-egwu mmadụ ugwe na-aba n'anya ụmụ anyị hie nne n'ụwa hie nne ọfụma ọfụma ọ bụrụ na nwaanyị amụsịa nwa di ya nwụọ na onye chọrọ ịnụ ya ga-eje nụọ ya ka nwaanyị ọfụ ọ bụrụ nkuchibụ ihe anwa ya mmadụ ya anụwụ nwaanyị anụ n'ubugo di mbụ di ya nwụọ natabe nna ya akwụ ngụ ya Okay, me have ungo. Oh, no. Kwango ya. Oye, choze yeno ya chikata azu. Oye, mwana omu gomu. Oye, gobe di. Mwa wana di. Nadia mwana wana ta. Oh, no ya ka. Mego fu. Mego. Mego. Mego yine.
0: Wazi poli ya na hafa onyo zon.
1: Oye, me eju etu wa inu. Nanke mbo a se. No onye kuchi ngunya nini ya. Ada ama. Hii tenko. Nada na
0: hafya. Nada na hafya.
1: Mkada. Nye mege ego. Nye mege ego. Mwa unku me hii ne. Was I winning the Angel Novasia? Never go. Oh, I must have nine in wine. Lotus, I feel I hold in here. Of course, it's Sopolo on your weather gaba. Now, but now, no can Kai, Nikita, fool for now. For now, I'm going to go a band for Ossilis Mutuku. Nkemku Bolibona. Now, why you ringing on your the Colo Marca on your cabomo? Tiku and on your cabo. Nankem for men no better hacker. Bo na nwoke onye nwụrụ anwụ ka ụmụ nke onye nke bụ anụ ụnụ nakwulu ebu a ni na nke a nji ama atụ kịta ebu onye nke mbụ nwụrụ anwụ mụ na onye nke ekuchiri ekuchi wee mụ anyị nọ ndị na-ebu ụzọ wee mụ ebe a wee buru ụzọ wee nwee ego buru ụzọ kpata ego ọfụma ọfụma wee zụtọpụ zụzụ ụmụnne ndị nke ọzọ. Ozi oge nna ha ka nọkwa nke a kuchi ekuchi nọkwa. Ihe omezi ha sezi okwu nye nara nwunye nke a wezizi okwu nwunye wee gwa ụmụ ya n'onye nwụrụ anwụ onye mụtara unu niile. Ha gọrọ ha onye nke dị ndụ kuchiri ekuchi. Mgbe o ji gwa onye elugo afọ iri asaa na ịbụọ. Maka ihe na-eme 1980s. Ama m obodo ọ mee ma ka o si wee mee. Ụmụaka niile o dokwala onye ọbụla anya n'obodo. N'onye adị ndụ mụ ndị a ọrụ ekwusi onye amụ si na ọhụrụ ya mụrụ anyị n'onye mụrụ ya nwugo so olu ibu ndị dịkpara adị wee na-ekwu ofu ihe wee gụ n'ahụ nwoke mmadụ ọbụdụ olugo afọ iri asaa ọ maazị ha ọya emeta ha ka ọnwụ ọ bụrụ ga ha nwụ ifukwo ihe akọ ya ịfụsịa ị ghara ije nụ nwaanyị ọfụ nwa ibido n'isi ka ibe gị kọya ihe mere gị mara ebe osi wee mee gị ọnya mere na ikuchi nwaanyị. Ada ewuzi mana ndị chọkwa onye chọkwa ihe nwaje nwa ihe ọfụlọ kọla anyị na-emesie
0: onye nke ọzọ zitekwala ajụjụ afịa bụ Silvanus Ede Hosi Mmakụ na ọgwụ local government area Hosi okenye kedu ihe mere na ndị mmadụ kwuo na onye egbughị efi anaghị akpụ efi eje bụ onye ọzọ.
1: Ajụjụ a otu esi wee zaa ajụjụ ahụ bụ ekwesị ịgwa ya obodo ọ bụ ọbụrụ ebe niile ihe a o si esi wee bịa ama maọbụ imo ka o si bịa ma ọ ha bịa ebe ndị ọdụ na Anambra mbụ o ji nwayọ nwayọ wee na-abata Anambra kịta asị na onye egbuholu ụfọdụ asị na onye egbuholu nna ya efi n'ụdị ọbụla na ọma mgbu efi na ndụ ya n'ebe ọbụla ebe otu esi wee nwee n'Anambra gboo bụ na onye nna ya chi ọzọ na nna ya egbughị efi n'ebe o chidebe ọzọ na nwa ya chọọ ichigha ebe nna ya chiri o ebuzo gboo gbuolu nna ya efi
0: tupu
1: o gbuo nke ọ bụkwa na ọkwa na mmadụ na nna ya nọ ndụ o wee chọọ ichi ọzọ mana nna ya echi ha ọzọ o ebuzo chie nna ya ọzọ wee chizie nke dị mana nke na ọ bụ na nna mmadụ anwụzia egbughị efi wee kwụ ya wee luzie na ụmụ ya etotonite aka sie ha ike asị na ihe egbu efi maka na igbu ha na ife a omena bịabịa ihe anwa abịa mma mgbe o bido ya ịbịa na ịma ndị mmadụ fo nso ụka ọ na-abịa faa ya ama ihe ọ ga-apụta n'ọdịnihu feje makọọ ya ndị igbo si na ọ na-abụ achọkọnata okwute ọnụ ọghọrọ alụsị achọkọnata okwute ọnụ ọghọrọ alụsị ịokwute tọwụlụ ọnwụ ya iweje weta edowe n'ụlọ wee si na n'elu okwute a ka m na-egbu ọkụ na ọ na-alọ mmụọ gwa ụmụ gosi oge ọ na-enweta ọkụ a ya egbu gbuo erime n'elu okwute okuta okuta ibute n'ubi ebe otowo n'ebe ijele olu okuta we mocha ma ibunata n'uno we si na mu n'egbu oku n'enu okuta iwe gbue na ronke mbu gbue na ronke ibo n'enu okuta gbue na ronke uze na ronke ni iburoze owa nafa itebe dibia
0: se obi
1: ogwo oku okute na nwuro bi ho bu mbu ma no ngwe njaka iwe si na mu n'egbu oku n'enu iguze ya ba re tara re na re si ikwosi arunwazia obele nwa se eje nafa no gbe ase no okute ahi igbu ho okunya na mi ha okute ijikwa aka iwe ebunata ijikwa aka iwe sini na igbu okunya chokozi ikusa kuso kweze ohene mi akita ndi madu we bi iwo batia no tutu obodo mana obodo nkem mana tutu mana bunu ounu bido e monu bido yofo obi hasi una state yozo ga se we bata nke na ya fuzo onye ni anwu 1975 o jezie ka owo te efi we me ihe asi amba no ogbu ho lu ni efi oge ni anwu nwa ada afi sa
0: ezioku
1: mo afi iri na ofu o ba ko ewu egburu ni efi ngwa nke o egbu keke ta ke onye o egbu ri o was ending ze gbu ele efi ko gbo ndi uka gbu ele efi nduka se ge gbu na lai nduka da na matem ko aka na kpo ikozu nkwa na bu
0: ezioku
1: eh na nka ha kwa mba hezu go uto ke sio kwa ndi ne nwona aga onwe ndi eji jaru na oku we kwa mba oge ana anu aga nwori ya dene nwe ndi eji utala no afia ni eserese we kwa ozugbo nda di iri ni to we kwa nda di iri ni isi we kwa me osito kwa na agbo so aga kwa onya ni ozugbo kwa ya na ha di we kwa afu be ma di iri ni to ma kwa ya we ya ma na ekura na akwa gi ekura gi kwa ya aka fele ona ko mgbe ha mu be kwa onye nka ozi 19 na rise asi na ogbu holu mi efi ifa do ihe anwa bia skita we ne mu de otese no na otutu ndi na bata ya na oge an kwa nam 1995 ayi boli efi obuna makaka da ayi nwe efi ayi nwe aya apo ya ayi go ta no we kwa ya oge nne nwoze na ayi je fi we kwa makana na dai gutan ai gutan ai we ki gutan we wonje nya bia isi ai na ya ma nko ko efi go efi we gbo nya kwa jinka na no nya kwa onye bi ku ye san na ko risi asia ba po so oi na batia obelo go nwanne ogoga na otaku ya na obulo me na onye mezi obulo ku nuka na no ihe di na igbo efi ha igbo efi na onye igbo efi we kwa na ya eji efi we je we ja kwa go no ye je fi we kwa onye nwa ndi enaba ntahia na je fi je bobuna ndi na bata kania si no ya na hai na emi mbi ye mezi ya welu mbe ogi ye megu hozia
0: obu bejele ga aka
1: obu bejele ga aka ma obu onye aka
0: mebi bele gi ife
1: mebi uche ye lu hozi yo bi na bata ya o ihe onye se bo alu na bi ga ba alu na bi o tu inu dibo
0: Hello.
1: Adem ma.
0: Onye nka bu Joel ekwusi anya onye ihe mbose.
1: Adem ma.
0: Osi okenye ke yo putara bu isi na akwuna na ebe akwa nwa na ula nka.
1: Akwuna ga ebe akwa nwa na ula nka ya. Ima ai ma ihe ba akwuna. Akwuna kuda bu onye na ebi ndu nwa gbogya na ju ese. Onye neji aro ha ata ego odwa odukwa gbogbo na nigbo ihe bi kwa ha bia mana mwa kuna kuna ha bi bia ha na ba na madi nime oya chota zo nwe ndidi nkwe ikike na bia lia ojo ni aya nudi onye na ya fo nyo so nyo oli urukirikeli onya zonya to nuku gonugo onya ito gonugo onya ijikoji onya cha ocha hekwa ina ko na agba kwana kwana ona agba ogu fodo ka ona agba na ko na mebi nwa odi ime nwa ha oweputa nwa o mecho adu kwazo ni mo ke o mego bi go nwa helu afu ili o mo ili na ofu ma o boli stato e na ku ona efegali aka na sino wodi ho me onwe Oh, we lose them. We are not here with you. I drink car, mad. Car, we must get out here. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, Zena, now with the almost in one. Macana, you may be a rigor. I go to house your no. Ma was up at the Amanov, but I am an auto zime. By her, he kept the good, you go mang, now walk order. I was auto Osia booking by Bona Bona boy, I called this. Eke obido gay bada. Cabatago. Eke na apple, cozy apple. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ne wewu nie na si anu anu dia nu onya na onya di mma ase mo ha bia na nka na dia bia makifi na na anya di na be ndi bo se na anya di nwoke na anya di dike na na ogo dia na mgba nwa anya to anya nani makifi na ndo na afu nuzo de ne feli aka na na etili onu ma mma kali onye na bia nu ya anu okwe ho welu mgba be kubie mana enu di na kubia kubi.
0: Ejo.
1: Ehon mba ana to to asi uzo na bia nya bia po na batita bia ndu ka bia ndu moja bia ajo ndi ndi ndo bia bia kwa mba ho pika te pika ta un ka bia abegi ni sato ni ni me mba ro won onye okweso ma lu okubie afi sa
0: aye
1: afi sa won ze nya bia na afi ni nofu onofu onya bia ku de mba ze ori ka si je po cheta nda he bia bu mbo se abia ze anu kita na we lose na nanya wo nwanyi ebido ze kanka na mo nya wo nwa inu a wese na akwa na ga ba kwa nwa no na nka obi ozale ni ma abani obi aka na agba ma wo na ba akwa ye mele onwe
0: mo obu kwa no ma
1: akwa na mma na onya bi afi ile ni bu aga aga afi ile ni sato ga aga akwa na mma kedi no ye nje ta na akuna kuna nwa nje gba we mebisie ha ha akuna afu ime anwa mebisia we na memi hanwa owo na mmadu obukwa na na acho nwa o onye onye onye na ya gba akuna kuna oyanu di ma no ya to nwa uta
0: o ma to nwa uta
1: o uta o si ya naka o uta he he be isi oku ni nu a obukwa na mmadu anu odi anu acho we na muta honwa oya to nwe ya uta omugi ko se me omo kania omo ni me be half him oya to nwe ya uta welu ifo wa ko su e fo nke wo ze uta ma ni mi ha ju e ti uta ka cha zin ke ju e to nwe ya uta na bu na ma de ko se ri me ya bi me se ta ka no no ma me che welu ma ki him na ta go ta mu ile ya me se ilo ti a ina enwe nwute
0: eh
1: obo na ma da cho ime hima ni ga na ba to ki na su e o kana olwa ni na lokwa eh ya bi me ina mi cha no wi ho me na ji mboye bi do ze biye bi do ze fu do nwe no kwa ho me lo ifu na no wi hi ya mi eh we o bi mo ri ni enye madu so na mo ka nwute eh o na madu na ihe na wute wute madu ni ho me lo nwe o na ka cha me lo madu ahu nkaria o nwe ihe me aka ndu kwa cha ihe ma na no nwe be ntira aka nwe be njeli jojo auto na ma mi he na he na mem jemelum o na me onya ho bi esie yike
0: da loken
1: o na
0: onye nke derafia marango ta juju ai afia me no derafia
1: aduma
0: o se okenye na iji aki agbu onwe
1: okay
0: no busizi onwe we lu ta no nworo onye maka iye isikwu ya ge gwa faka ife faye me
1: Ya yeah, manye bulu onwe ya ihe ngota kita wona onya nna ha nwa nwonu na nwunye ma o mu maalo na ogburo onwe ma na agwa ho mmadu mm onya agwa hazo hazo chie ya we chozi ha ikwu ya kwa ma mbata ni ha ri ku maka ya maka da ndi igba da akwa onye gburo onwe onya ona onya I have igba fiawo ikwu odo mm ina ikwu ma da igbo onwe ma da lenu ochara anya da lenu mo da mmiri ochara anya da mmiri mo so onwe ya mma ochara anya so onwe ya mma mo na o manyere riri ha je ina we kwu odo afia mm so so nke nke ndi ma na na abakali na makali so so na na o manyere odo bu onwe ya ebuli je me yo te se me me no bodo di ichiche mo uta ko ri kwa onye da na lo gbani onye da na lo o so so je ga mo ze o ma he gbulu onye abu ndi nkiye mm adika onya wo nda bo mu ya mo wunye o ko se na echi ni na na me gbulu li onwe m uno ha na mfo na na ma nwo ma na mbulu onwe m ma mo som emem som yo so emem so mo da na lo mo gbani mo wa sim na nu da mo wi ho na nmelo
0: kuteli o so farma
1: o ha ma
0: o fo ha ye memuzi we kwa ya ka ndi mari ale ma ka na fa ju ya
1: o mba five o bu na ndi mari ama ha fa cho ku ha ya ku ya won ya ma me fi ha na cho ki ta bo
0: no bi ha ikodo ha
1: ha ha ma ha se na na na ya cho ku ikwa ozu a ndi mari ga bi an ma ka ha ma ro no zi na ha na ha imoro nwe oge nkuzi ihe gbasalo ihe ikwesighi izo ezo anyị nwewuo ofu onye oge ga-aga mgbetego nkwugbasalo onye nwanne ya gbuo mgbugburu ọnwụ ya wee na-achọ ije ni nwanne ya kwa ya mwe si ama dịma nkwakwu ya ahụ na-agwaghị ndị ụmụnna ego ụmụnna na nwanne mgbugbu kwukwara onwe ya ha chọzi ekwe ha akọba ma ije zoo ya ka ha hapụ ya mmanụ wee kwa ya na nkonko na-esue na ihe emenwe ihe dị na ya na anyị na-alụ igwa ndị ụmụnne gị ndị ụmụnna na nwanne m na kwekọ osi wee nwụ ha sizi ala nsogbu adịrị na ya akwa ya na ya ghọtago ma ọ bụ onye menụ na na ihe anya emezie ịma na inwelugo onwe gị onwe ike ịbụ ya butezilu ndị aji bido inwe obi na abụ maka na ha magolu na ọkwụrụ ụdọ onwe ka ọ na ha enyi gị o nọzi akwamozi ya nke a na-akwadobezi o wee dị mkpa na ha na ha nwezi obi na abụ anyị ka anyị rukwa ya otu a nke ọkụ anyị kwuo ihe mee ya onye anyị si ka eke esi wee kwe nwe otu ọsọ esi wee kwe na ọbụrụ ha ji ebido n'ebe anyị ebido mbido ahụ ịgwa ego ụmụnna na ihe otu ọnọ mere ha obi na abụ n'ogburu onwe ya
0: ife anyị na-emekwanụ na emebilu ndị nke anyị ife
1: ọ bụ onye kwuru nke ngwo ndị ya ama na paha
0: kwa ya maka ife anyị anya onye alọ ka ọ gbakọgo wepụ onwe ihe anyị eme anyị eji mana nwa agbakwukwugo na ọkwue o mebikwuolu fa ife
1: onwe nene ha na-abụ fụ nke ya ka mma nke ka mma bụ ndị igbo si na kama ị ga-agbaje na bụ okpu okpu iru onye okpudo gị gị ji ebe agụ ka ọ gụworo gị isi ifugo na fa kwuo onye ahụ gbuo onwe kwesịrị ịma ihe na-esomadị igbu onwe ọ bụghị ozi ogbusi onwe ọ bịa bute ndị dị ndụ nsogbu ebe na nsogbu ụmụ onye mere na mmadụ adị egbu n'ọnwụ ya ndị gboo mee ya ka mmadụ dị egbu n'ọnwụ ya ọ bụrụ nagodo ụka kwuru onye egbu n'ọnwụ ya onwee ebe mmadụ onwee ebe enwe nkwe ka mmadụ gbuo onwe ya bụ na onye kpacha anya wee onye mesia wee kpebie igbu onwe ya kwesịrị ịdị nkwadebe ihe na-esu ya ọ bụghị ozi ka ije ka ị chekwaba ya ka o wee delia mma bụ ogbugo onwe ya ka o wee mebizie onu a mebizie unu ihe na agbụrụ ụmụ unu na ụmụ unu na-abịa n'iru ya bụ na ha kwesịrị ịma ha ga-ekwu ya ha bịakwute m si ntụ ya to jenu gwanụ ngwa ụmụnna unu kwakwa ya sie nri ụmụnna mesi wee chọpụta ya na unu kwa ya wee sie nri kpọọ anyị anyị wee rie nri
0: ụnụ
1: afụ nke ka nke na bụ n'ihe na nke ọ na-asị ụtọ esi ekwe ụtọ esi ekwe ya bụ ha ji ekwe ụtọ esi ekwe ya
0: nke ọzọ bụ mụ na chi agụ o si awado obosi ọsị okenye gịnị bụ na ọgọ bụ ikwu atọ
1: ogo bi kwa to ogo bi kwa chi onye
0: onye
1: mo ogo bi chi onye ni nwute ezigbo ogo ogo bi ku eto iku mbo bo ngewa iku nke ba nwanne iku nke to ogo
0: onye
1: onye ogo wi ku eto na na ndugba twa inu ase na ogo bu chi onye ima mgbe mari ga emigidi we bulu chi gi chi nke ndi gbo na eku di che na na chukwu onye kwa onye ase ebuchim ma onye ebe onye daka

0: Oji site na nizopata n'aka ndị na-anarị anya otu a ka ọgọ si abụ ikwu ịtọ ọya bụ na nwanne dị na mba o nwere ihe nwanne ndị igbo tụkwa ino ọzọ si na agbata obi nọ n'ụlọ karị nwanne bi na-agụ agbata obi nọ n'ụlọ ka karị nwanne bi na-agụ otu a kwa ka ezigbo ọgọ ma ọ bụ ezi ọyị ka ajọ nwanne ị na-anụkwa okwu a inyike nwee nwanne ofu na-eji gịnị ya mana ihe ọgọ gị na-emelụ gị nwanne ga-emebihọrụ gị ya ifeona ọgọ abụrụ ikwu ịtọ nyabịa mesị bịa lụtalụ gị nọ n'ebe ibi mmiri adamazi gị nya zụlụ gị ofu nwa gị mee ya ọbụrụ mmadụ nyanwa ụkwa na niile eri nri ọbụrụ na onye nwere nwanne ọ nweghị ụmụnna ọta ka ọgọ si abụ ikwu ịtọ ọgọ nkwalụ ọrụ dịrị ya ọ na-enweghị ike gbanaha agbanahụ na be ndị ọgụ ya a na-akwụ ozu na ya a na-akwụ ozu a ga-ekenye nwe ọrụ mọsọ ya nwọsọ ya a ga-ekebe ebe akpọ ndị ọgụ si abịa ka anyị kpata esikwa ozu ndị ọgụ ịtọ ahụ ma ndị ọgụ ịnọ ahụ n'ụwanyị n'ebe a bịasịa tụda anyị kwuo otu anyị si akwado ya kwuo otu anyị chọkwa ụra ọgọ nnewi na ehi etinye ajụkwa nwe nwere inwe ha ọgọ nke nugwagide na ihe a chọkwa itinye ọgọ nke ngụmụdịọka na ọgụ bụ isi ọgọ na nke gị ekecha ihe emezi bụ ịyọwazie ka ewepụrụ gị ihe na ọ bụrụ na ọbụrụ na inwe ha ọnya mere eji wee tụọ n'ụzọ si n'isi awele a na-adịle onye ọgụ ya nwụ n'oge ụwụzi ya oge ugwu ọ bụrụ ịbịa ibi ịgwa anyị n'inweghị ego onweghị onye si gị jụụ ese nke ahụ na awele a na-adala onye ọgụ ya nwụ maka na ihe na-eso akwa ọgụ abụrụ obere ihe akwa ọgụ kwa nke ibu ahụ n'ihi ebugozi otu isi ihe eji akwa ọgụ ji akwa ọgọ ojeli ha ewu asị weta ma otu ego na-ekwu ndị ọgọ weta ndị ọgụ ewetasị bịa mụsa ya akwazi akwa ịbịa bụrụ egwu si elu ndị egwu nri tere ịgba na wee gbaa ụta moto gị ebu ha wee jee mgbe ije mesị ya ịchọ onwe gị achọ ego ịkpata n'ime ọnwa ise gara aga igbadie mana nwanyị jụụ ese nke ahụ n'ọlụ iketa ọnya mee na ọ na nwoke a na-azụkwa nwa nwaanyị zụọ ya na nọziri zụọ ya na praịmarị zụọ ya na kọleji nwekwa ike zụọ ya na yunivesiti onwere ezigbote aka ọrụ aka sie nwa onye ahụ ike ịwa bịa nụ ahịa mgbe ị na-anụ ya ama rụrụ ya ọnụ na ego eji wee zụ ya ihe yi na ọ gụtago na akwụkwọ ọrụ yi na ọnwe ihe anụkọta nche yi na ọnụ mee ego obere ego a na-emewe nwaanyị amasị gị na ọ ya na-azụ ya n'akwụkwọ ga eweta 10 million mba ọnya ego ahụ eji anụ nwaanyị n'obodo aka eji wee anụ mana echekwa udozi na ọnwa ọrụ dịele gị na mgbe ọya dị ka ọya adị ọnya bụ na-ada anụsị nwaanyị anụsị ya bụ na ọgọ bụ chi onye ọgọ bụ ikwu ịtọ
1: daalụ okenye
0: ọ dị mma
1: nke a bụ chi emelie nwa afọ ọsị okenye gịnị bụ na isi kote bụ ọgba ya
0: nke ahụ oge na oge ebubo anụ na-agba agba otu anwụ si agba agba ebu na ọnwụ ọ na-aka anwụ enye nsogbu ebu gbaa mmadụ na ntị ntị onye ha ebuo ibu zaa zaa nyefu oge ụfọdụ ọ na-ejikarịkwa n'ebe dododo aṅa agba na amụba mmadụ ọ gbaghị na ntị ọ gbaa na mgbịrịgba ọnụ ma ọ gbaa egba n'enu imi ma ọ bụ ọgbaa n'anya ebu a na-eji agba n'azụ ọ gbaghị n'azụ mụ na ọfụ ọzọ ebe otu osi wee tie aka wee jee ebe dị mkpa n'iru gị efu onye ebu gba n'ọnụ ọnụ ya na dịka okpu buo ibu mgbịrịgba ọnụ ya buo ibu na-acha mmemme na ntị ofu ihe ahụ ebu na ọnwụ ya maalụ na a na-akpa ike ọ si onwe ịnụ si na ebu si na mgbe ya ji malụ na ọ bụrụ ofu onye nke na-anụsị ọgụ mgbe ya ji gbachaa mmadụ jeezie ka ajụta akwụ

0: Luoni afuzi haku yangu. Aya mejuwe se nebu na wajitu la haku yangu. Ebu losi haku, haku ya na dede neko eko denu isi. Mwana zono. Ona degeli gili yowebu ahu. Mwana ona baike de ugu. Obi hana mba mwane. Bam! Ona chi yazi lo ba na haku ya patakozo. Yoka biya mba. Oda abu ugu onabo. Ibu wafo. Malo. Mali ibu ofu. Malo menani. Afo ane ibu kwa ugu kafeta. Biya mba mwane. Ejina ka ihe me yi. Chwa liwe una chwa. Heba haku ya de. Dekutu ya. Akwa alu hanani. Iki yagu. Ayagwa zi. Ayagwa mwuzi yagwa. Ma ije una kutu haku ya. Osunu una de 20. Ojo. Obo nyozo. Obo nyozo. Akwa yagwa kena daluani. Keni kena. Eti sompu. Ofos ya. Obe zi ya. Ebu no mwe. Obe. Abia pezia ona do lo nwe na aku ya o gu fodo ya cho nyo ya cho oku iwe afia he ni ku ebu ni ku aku ebu kan je mo go de iwe olo isi we je corner aku ya he a ni ku oku isi ko tebu
1: oh no
0: aku no lo nwe ina mo ma we bo no ni mi e mo no no no aka ni ke na pa we olo isi o bele nwa na nta akwo we olo isi je corner aku ya he aku ya we o we de bu no ni mi e o we pa Only go very when I hear Nana. Or Jimmy, I feel energy. Mo, now okay, Nana. If I like canny, sick a German, I quarrel on a neighbor, where will you always wear the cut away or waste nap, where filter? Where buy you for Nana, or buy an umbrella bono? Ezoku, now queer Lugani. Noya was able. But before I buy,
1: oh,
0: you're much of it, whatever, it's a good table. Oh no, fun so no long we go for the if only on ya for more na cogu. Dear can you be a bamba?
1: So mona con ya galong we
0: bam monya nyogwa galong we nyang mwah and I wanna feel nagba and if you're not naturally go and we got it was a I'm going to call up.
1: Man, he's singing a
0: good table. I'll call up, Guahe. I'll go tag it. I don't know, I'll go get a tota. It's a good table. Queen, it's a car long. We're so for now more. Come on, no, not for now. One else, you're afraid they can get so easy. It's a good table, man. If you go, it'll be a good table. But only if you have balloons, Okuno Cosa, no neighbor pause. No one's going to say that. Oh, we'll leave it on that. Ah, nobody will get here. Now, when your phone so we belong with Tidiman's war. Well, oh, where quiet, daughter. Is he good table? Oh, quiet. If we're able, yeah, more near boo, Marcos are true. Well, yes, yes, yes. I quit, I have come out. I quit, I guess, oh, yeah, colo perfuca on a pepper car or warm as. I guess I don't need me. It might be all be yet, no, I hear that. Oh, beyond, no, no, don't call on me. Iwe ebe kutuwe ya kwe ya. Opata hana. Oda cho. Oya cho nye mehe ha cho. Oye mwuto nye. Uwe baya. Isiko tebo. Baya. Ihoye cho. Ihoye cho. Kofu.
1: Naloke. Enka se. Oke nye. Obile na mwade efuwe. Akwacha ya owela. Lati ya. Kedi ya geme.
0: Aduma. Iya neme kwa. Ogo fodo. Nibon na be ochapo anya ka kodi ha deme na anya me no nwonye fulef anya no kota apo a forzia a che no na abata we ga abale to fizoka go for one go one abu gamba ro bi na cho acho sibi eke man others na ma cho ya baro na baro taro na ri se nibo ade kwa akwonya ho se so Ada mama. Oh, kacau. Ada mama. Iya, mama. Kacau. Onye puno kurobi. Onye pun muda fili to. Maaf fili buan ise. Maaf fili no. Hai enyo hele. Iya lu fili ni sa. Kau ikau bulu. Anak masuk ya ibu apa? Mana kau ya aku? Anggol aku. Anak buat janja. Janja. Di bola. Na aku. Aku siapa? Ojani madu. Onye CBA poa eche na we bo na je afu ile na afu ozi anya ozo ogwa isi ni ma ni mebe ha chupia olo ni nwa ni hinne
1: oh
0: ofu nwa nwe ha ni hinne eje gwota ogwa ti ile ya ozo do ozo ogwa na okwu o chupia no no o ke wo lokwo na makode si makode bago jos you only another nearby. Oh, he cake and we kick out our corner. Obi, I know, but I have a man on your behalf. I had a grand uncle, bo the boo. Now, but obviously, I wasn't a mother. I could not do no don't do. Well, Luna, I just say, I wait, baby. Naya, I will not yet put knocking. I'll go look 70 years. I'll catch you about Philly. As long as no above no. But no, no, never feel no. I am above no, no, go knock at the door. Hey, Cherokee. My mission is there baby, na I queer. If I'm not, I can't actually, none high now, Wafa. The boy, not dress, not chalk. Only Quebec, I just grab a snow, who go, Jacob, snow, does end. Jacob, I said, no, this is done as not, no, no, natural does end. How could I, baby, say queer? Okwa ka ilu ka akwa si ati ya ko si e mo akwa we pa de we bi de kwa pa gidi pa cha ya mba so na on de si abani se je kwa si ya
1: okwa ka ona
0: na ojele bata jele bata o nda ha na bona ka nata na ni hoye ji o to ulu nga pa fe fa ba ane a do ko ya ko de ko bo ya ndu ndu bo se mezi abo obo no nya na uta onyi ze oyekudo bu lokenye ko yokudo ko kudo umaka umaka ya mfa ya me
1: cha
0: mo ro no okenye yokudo o sea na chele gode ba ho chele gode chele gode chele gode chelo o kuse oyekwa pata no no ozi ba mo ka no o mo be ha no mo no ma de ha ndi bo se lo no nya na uta se kosi anezi je bute mmiri mmiri eja wo aho mmiri bucket elu ne ba oku akwa ya na ahia niile obu no mmo aya amazi ni bo kwa kweta na onke ona ongo we na utakwa otu hasi kwa na ndu mmo mbe ah mana obu no mmadu awo ya mira akaya akwa
1: onyo
0: abataza no no etie ni mkpuru na mada ezu onu ayi pfa oje oje wa mmiri ni akwa ya godi ihe na bata godi ya no no
1: onye
0: wo nya ohi ezi ayeme atuzi elu ndoki nya noko ya ha na me eje utazi oji gozi oji ku ehe menu se ndi mbona ndegere na kwa na onye do twa okoye plap na ona tago na egbojelija na tago na ye na iche na onwura anwu mana otu obuna odi ndu and nine I say no no onye onye de ndu na akwa akwa na okwa akwa ya na ya kagbuo ya don we sis na ogulu nwanne anyi na yes why na ja afia school anyi na eli ni school anyi
1: kwanye ni ikedi na okwu onu
0: ri oh hinne no hinne no
1: fa na ekwu bi okwu ni feri nne hinne na ko wa ba ki hinne ekwu ka fa ko okwu onu nya
0: ma no ge nka ri kwari ije uka maso ko okwu onu ya
1: ezi okwu
0: oh ndi enwe ho nkwenye ibu mmadu onu obro okwu onu ya
1: ezi okwu
0: okwu onu bu okwu bu ihe niile oku
1: bi e won ko fe joku o yu bo modo ni ke ta le o se e ma go ke ta
0: mbo yi le ku e onye onye na wori ha onye ngus abo modo ni ke ta o se na wori ha me onye ha mari ho ne ku
1: oku
0: onye onye ni abulo onu
1: eh
0: o we se na wori ha me na o che no che no musa pa ko ya obo po ya o da da o da da de abo modo abro to ko ko sia alu o o wo onye bo modo onu ofu oge a guy in a tonite and I college. Nan so, onya ina na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na fani ekpo aja aja eji ekpo ta n'uzo wee lesi ndị tipa ụmụaka na-aba wee na-ekpo aja onye nwụọ ụlọ ahụ wee pụta wee ba wee jụrụ ha ekpozi aja ahụ ha na-akwa nwanne n'ọnụkwụ nna ha ka ọ bụ ha na ha metụta fani wee bido ịkọ ọnụ ofu n'ime ha wee si ya n'otu ọka isi wee jụọ ọlụ oyibo kalaba wee kwere aka wee nata na nwaanyị ị na-anụ ọrụ onye dị ọnụ nyere nwaanyị lụọlịwụ nọ n'ọlịwụ nwaanyị wee bịaba ihe nsogbu mgbechi ọnụ ọsịsọ o bu ụtawa n'aka mbụ nwoke ahụ mgbe ha na-ekwu ihe a mmiri na obele mmiri na ha ezo ha wee ihe a wee wute nwoke a ọ fụchapụ ụtaba o bu n'aka anya mmiri sie n'anya gbaa anya mmiri gụwa ya n'anya na-abọ ọ na-enwe anya nna ga-adị ebe afọ ịdị na-etọ mba ahụ ha na kọleji nkerekwu ha wee na-enwe anya na-esi ya wesị ya lụọ ya akasị ya nwa anụ ya abanata ulu ụtụ ise na m abaghị ulu ngwọrọ nwee anya abakwa ulu na mmadụ nụnye m nwaanyị na ọnwa onye anụghị nwaanyị na ọnwere ihe itiri aka ya gaa n'iru kwuchaa ya were mkpụ ya baa na bia amesi onye anya na ya na dị ekpo aja amụsa wee bịa wee na-agwa nsị nna na ya gwakwala anyị niile anyị na-etoko na ya gwara onye dị otu anya jekwa jee ya ọya ji ọya mgbara sọrọ nwere ome sọrọ nwere ome ịma na nchekwata okwu a bụ na kịta nke ahụ abụrụ ọnụ a mmanụ ya wee ọgbọ mana ọ dụbeghị nwaanyị ọ nọfe ọlụ oyibo n'ofu ebe n'ofu obodo ọnụbeghị nwaanyị ọmụbeghị nwa nke ahụ nya na ya dị wee kponye m aja ụmụ ya ji ego ụmụ ya etochago ọ na-awụzi mgbe ha na-agwa ya ji eji ya ọsọ nwere ihe ome ọchị bụ na agba mmadụ ọnụ ịbụ na ndị aja dịela ọlụ oyibo kalaba n'ọnwa ife ha na-elite ha na-akpụ ya ọdịnọnụ ha na-afụbụ ya na ha na-enwetabụ ya n'ebe ahụ ọ na-adịba ka ihe eride eri o tinye n'ọnụ ya ha riha anya ya ihe ọnụ okwu na-eme wee kwụrụ ọtọ na nwoke a n'iyi ọ nọ ndụ kịta mana ọbịa ha ekwu ka mmadụ onye ntọọlụ oyibo ihe ọfụma na-agagharị ifugo enye onye na-asị na asị na abụba ọnụ abụrụ na onye ọnya ọnya ji na mmadụ o nwere ikere mgbe ọ na-asị na ọ na-asị na abụma ọnụ abụrụ ihe onye ka ị na-ekwu ị ma na abụma ọnụ ebido gị ile ọgwụ na ọjọ eye ọhịa mgbe agba alụ o nwetara ọnwụ ya onye ọ na-asị
1: n'okwu ọnụ
0: sọsọ o nwere ndị kwesịrị ịbụ ọnụ abụghị ọnụ ma ndị ile onye gịnị awa ọgbọ ma onye na nwere ihe ime ya maọbụ onye na mana ọkụ ifo ndị a ji nji ike n'ebe anyị nọ onye gbalị bọị onye nkụzi gị nna gị jọkpalụ unu ma onye imegide maọbụ abụọ ọnụ ikwu gbasara ike n'okwu ọnụ onye ikwuo n'okwu ọnụ a ga eji wee tọrapụ onye ahụ nata anata maka ụdị anya bụ ịkwa mmadụ na ndụ nkịta nwe ya mee ha akwụ anya ahụ na ndụ ya onye ahụ n'okwu ọnụ a ga eji ọjị n'aka onye mee ndị igbo ji wee sị nọ na ahụ okenye jide ọjị n'aka wee kwacha akpịrị ụmụndị mmụọ egere ntị ihe oyi ekwu
1: na-alụ ọkanye oge anya gbagote
0: ọgwụkwa goli
1: ga na-akọwa ihe otu ọdịkasikwulu gaba amụnema anekere ọbụla gala ntị na oruchi ya si na ọ ga-adịrịrị gị mma daalụrụ ndị ezigbo mmadụ biko ka jụtalụ gị na akwụkwọ okenye delụ ma akwụkwọ histri nke sekọndịrị ma nke nnukwu nye a sinio sekọndịrị ma nke obele junio sekọndịrị na ọka dị ya ma nke delụ ndị praịmarị ọkpọ prima histri ọ dị ya akwụkwọ inu dị n'igbo dị n'oyibo esekwazi anya ese ọ dị ya nke ọ kpọrọ akọ na uche nke ị ga-egelu nwa egele akọ n'uche nke ị ga-egelu nwa egele nya nke ọ kpọrọ ntị na radio ihe dị n'efele okwu cd nwere agba nke bụ na agba nke ịbụa ọ ka dịkwa ya nke dị n'ejije na nke mee ka movie dị na dvd agba nke bụ na agba nke ịbụa ọ ka dị ya akwụkwọ inu edebelu mbụ ha kpọrọ mmanụ eji eri okwu ọ dị ya efele okwu sie dị ya akwụkwọ akụkọ ifo ka akpọrọ mba agaba ọ dịkwazị ya Habon echo igolie. Mabini cho isi telo kenye. Ifo abo na obu inu o, obu ajojo. Higa choko obali elu gina omali cha mema anya. Oya ni igwe. Mabu zigali ozi SMS. Na 090-26-37-99-66. Mabu 070-41-32-83-19. Half fan before you are quick, welcome to Bankuku. Half fan care, I'm father Dr. Philly, so come with a four who got to go say below. When I joke and you wear malo, no good man is your like, and I was
0: on that. God needs us,
1: hello,
0: goodbye.
1: I'm going to have a coffee, I don't know for my oh, Camesiano.
2: Mambe, is in a patonia, Mambe, is in a patonia, Bessiamba.